0: Akala shodo nga pade ta ye ke we sa wa te kwen kyan sampo che che ra do ngu wa e ke. Wa tang si ya che ye ke wa san pa tang. Nga ye sa ka yu ring ten pe cha si shu.
1: Tashi delek, namba tsu lamram shewe ke ji gyundru tawe to, pyo ji nang chu sen shi ye. Hi, you are listening to Lamrim Internet Radio, Tibetan Buddhist teachings for the planet Earth.